0: Onluk sallang menu ya nakto onang nakang nakto for na ya ni nu ya katang nakto ano kang nakto ang na mesyo limo tiki katang lugo onang nakang nakto for karuk to tang menu ya nakto makung na galu na ano kang nakto niging mito ani mesyo limo tiki katang lugo onang nakang nakto six kugar menu ya nakto taksa katang lugo nilo onang nakang nakto two taro jam menu ya kang nakto ano kang nakto niging mito ani mo tiki katang lugo onang nakang nakto five oksok to menu ya nakto taksa na galu na onang nakang nakto five takwa sila nakti kunin na takto si mayo.
1: Ai pidi kuno yunga adik baimin dai kang suku siu rak semak miga ma piuk semak lelunga anane kukka ilakkan amat tiak suti imanna kuvianak to aturok sima yu teike kuvianak tiak parok sima yu kuvianak toktakalok sima ngilsim nilu kuyiyok inyulok tuhun inyulok tungay lam pisuyugu maguma pisuyugu naksang namutu innak pisuyugu tungay lo angiyulok tunga sinik taduk parok tunga damane asyak tungmi aliana gidlugu uinga daksuni upinga akut awyakut upinga akut biduaksuni Yakumakutak suni pisuyu yaksunga ikumakutak palawat ma. Kipingwe yudak saktakalawak palawang amat nunarito waklutaro. Samakuno kipingwe yakpadleali yaksumayunga. Manarawang ikkarwa kami tuwapayang. Anang naktukang ittuk. Uing alak suni sinitamani tu innagula. Nanukalawak palawang amat li. Kapyanak tukalawak kuyo palawang amat. Ama ko kakpagan nilo, pila ako sa mangman. Dahil mananuin, iliman aktulo at wala ako sa mayo awyak kudli. Alaya sigun na tiyang ito, lungalo inyo rox, inyo pirok sa gamayla, alaya sigun kao yung maluang ito nga. Nanituin na tiya siningun na sunga rox sa magama. Manirahong ito, halaw ka rox, sunaw ba, maan nagkulak to manirahalaw, kung ituin na kpala. Tauk sama juta itu mana? Tahu mana peruk sama lihat lunga ujung surak perlihat lelak sama kama. Nanti, tamat jenis kiri jawab nanti lo akhir kiri uki aksiakut tamat kuah pilu ajuang wak pelaputun. Ujung aksi lelo tahu mana peruk sama kiri lau tak aku. Nanti lo pukul kiri uki aksiakut Api sa akin lugo, nuna kimali. Kimuksik ko, nanak pala ko sa mayugun. Nanuk to katak pala ko sa malun. Dahil kang apiko sa malayan ninyin, ujian ko sulak malayan ninyin, pinayugun nak sa akin lugo ninyin. Daman na ikaw magarakta ka, unik kasak pa ka. Nalaluga ka pala ko may madawan, nalaluga ka pala ko mayutay ko, akakamakong, asa ka pala ko mayugunan. Kalaluga ka pala ko sa mayugun, kayang mo tay ko akak ang utibulitan kayak to kasi kay nangyari yak sa kailang bigam yung kayak kakasunong itokli ila dahil may salok sa mabong tamadjali natin ugyuin buhiyin tuktulu ang utitabin na sulakik pala ako sa mayangin ila kao yung balihan itlong alilang ama tay ka nga pero balihan ni ujiri nakakudaman na Aksi ulak semua inna.

nata taunu na uivan na yuklut agayaket. Asuila iglina kaya wagtoktiki taksakin loangwalak sutigo. Asuila ini takalangman. Aksut pisum na yalak suta. Kahang mulu pirangan na loalak tuksaulak samangman. Tampunga igluling mutikililak samang kagliga loak suta. Uwinin yu takkam tampunga king mikut. Ane uriktua walak sunga. Isimaro na lang sa mayo ko na uwan nun. Dahil ma siya ka nagtumikaw ilo ako tigilil ako sa maludahin na. Tikito ano gata, isimala ako sa mga makahamulo. Bila ako sa mga tailang. Isimala ako sa mayo nga, nagtitaw na kuma, nagtitaw na kuma ilang. Isimala ako sa mayo nga, uksin lang nagyumalunga. Uksuin ng magisyan ni Lawkarlawa, nakatutayin na kung ako malunga. Isimagila ako sumaya katawaraan na, kanoin mataw kaya. Uksuin ng magisyan yung masal ako sumagibunga, isimagkot. Tapunga tikin na ta, kaumalawang watun, isangatay lang. Kautiluguro kaya, naangu katalaksungalo, nakangamu yuksayo. Niyukaglo, ane akpalle laksutik. Pisigun na ililak sungaro, dahil man na rok sa mong. Pisigun na ngikuta rok sunga. Kani makatalang ming matatapwa. Ana nagaila, takwa ro. Ilabut kanok tao. Aulati ililak sa mayon. Uwatin ilitapang aulak tuning. Ane abing mukawi yagay rok sungaro. Dahil man na rok sa mong man. Dahil ma. Tahan na sa kami alok na kuno yung lugi na arak tunga. 1962 din lugo na magkuhitin ko matlaya kit 1962 rin din lugo. Tama ang aguli ang mingata ningaw kukaro, ningaw karo kukka. Tapati ako na ikaw nuli aking mahanali inung ilak tunga lang. Tama na katigilin at tiwa ang ayaw arutan niya tapati ang ulayong takwang uluta. Tama ang ngakto kang matuloy ko sa mga. Araw na kakilaw ko tagat daw tayo na inyaksu. Inututya makaliga ang man. Pekatigilak sa mga. Tuloy ko sa mga tamang ang ikaw ng man. Pekatigilak sa mga ko. Pekatigilak sa mga ako yung asulak sa mga ko. Asu ilang. Ilang ikalo aksu ko. Kanigi. O yun ako sa mga ikalo ako. Kisya na ani ato pekulang mago. Dapat nuriya ka sa paga ang ayugi ka lo aso ko. Dahil maisa na ako sa mabugod. Naikti sa kitiyo dito ko. Dahil ko alo kitong wakang malutan limaning. Dahil na mikila ko lo. Dapat dahil na mikila to lo na Moses. Dahil man na ako sa mayong. Dahil na kamang waso ko tayo ka ni. Upang nga kataw na kama. Katibadla na ako sa lo. Dulia ka rutan na. Kailanong araw wala akong matatay ka ni. Kailanong kikuyo araw wala akong matay lang. Katay lang. Araw di takala ako sa mga man. Ikaw malang takakaro ako sa tukuduk-tukulong ning. Pagpagpakulong di tayo ko ni nga. Ama, file ko nung araw di takakalito ni. Tapapig ko din doon at ako ilutitak ko. Kailanong kikilang naksulisinik din doon nga. Magkukulong sinikaw na kuman. Kumakutara ako sa nga kukulong asin sinilang naksunga. Kukik sa iyo kang mago, tuklulak, tukang mago, kaya ko yun yung, kaya ko yun, lungalukyangan. Kaya suga ako rutan na, takanungan uukulong mo, taonunga. Kaya suga ako rung, ulagbigil ako sa mayaka, ipaksyan at ako natiyatahin na ako. Ilawang itok, takakulil ako sa mga itok. Ano akto lang nang araw ningun na kama. Ilulay lang na atok nunga na kanunga. Narin kapisiyak to lang sa magbigama. Sunaw po nga si tukad na panawin na kurong. Managawang ito kurong naksunilong. Managawang mga isuman na raong ito. Ipagsyan ako yung magkuhanak ako.

pono mane ka ngut to ka suga ba yo ka teng na to allu ka ri alik juang you know what to do unang mi ni la pu wanni sura ba ayo ayo ngut to na ra ra to ulle ka akka ura lu ka ilama.